What a distang redaya. Deg-deg, suci, malinga sa jeruning kayun.